Okay, good morning sa atong pilanggang atag palamati, ang Diyos gid magpakmayo sini nga aga. In behalf sa mo senior pastor, Pastor Janel Vergara, na menyo in the Beran Pamini, kubos nga alagad, youth pastor sa Beran Bowl of the Church, Pastor Carlo Valerio Saliwat, nagatamyaw sang mayo nga aga sa malabutan sa radio station, Radio Janet 8.5. Ang Diyos gid mag-bless, magpakamayo sa kada isa kag isa. Magasugod kita pagi sa pagpangamuyo. Let us pray, loving Father, we are so thankful for this morning. Salamat sa another day, another blessing sa munyong kabuhi. Salamat Lord sa imo kayo, katutom sa munyong kabuhi sa siningatak na sang aga. Lord, continue to bless this radio station, Radio Janet 8.5. I-bless ang kabuhi ni Sir John, bisan pang iyang mga tagsa ka panimalay, kagakakong kaupdanan diri. Lord, salamat Lord sa imo nga kaluoy, gugma ha grasya, nagapadayon sa pag-sustain sa amon. Bisan pa, continue to bless the ministry of Berean Bible Church, sa tanan niyong mga members, especially sa amon ni Senior Pastor, ikaw mga at ang kusog kabakod, bisan pa heavenly wisdom, kag safety ka protection. Dear God, continue to guide your people. Please use your word this morning na maintindihan sa mga katawhan niya nagapalamati. Kag I pray nga ila mabaton ang simple nga gina-offer ni Jesus ang kaluwasan sa ila kalag. Dear God, continue to guide and bless your people by the powers of the devil this morning. We commit all those things in Jesus' name. Amen. Kag amen. Again, good morning sa atong tanan. So this morning, in few minutes, aton pagatunan in the book of Matthew chapter 5 and verse number 16, siling sang Bible, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. So this morning we are talking about a life that glorify God. Ang kabuhi nga naga himaya o nagalipay sa Ginoo. Yes, we ought to understand this morning nga this life nga ginhatag sa Ginoo hindi lang kay ini nga kabuhi, nga simple lang nga kabuhi, but this life is valuable sa tubangan sa Diyos. My friend, this morning, ang imo nga kabuhi, may ara, ginatawag nga importansya sa Ginoo. And this morning, we can learn nga ang kabuhi naton, isa sa pinaka-importante nga butang nga ginhambal sa Bible, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. And verse number 15, and verse number 14, siling sang Bible, ye are the light of the world. A city is set on a hill cannot be hid. So this morning, ang kabuhi nga hatag kalipay sa Ginoo is simple lang nga we are the light. Yes, ang light kinahanglan naton always. That's why damo nagamormord, damo nagaginatawag nagareklamo o damo nagaginatawag nga hindi komportable ang kabuhi kung ginatawag nga may ara brown out. Wala light. Kung naka lights off, kabudlay igiho. Kabudlay sa pangabuhi kung ara ka sa kadulom. That's why this morning ginimpasay sa Bible, Jesus Christ is the light of the world. And we need that light to shine upon us. And kinahanglan makita si Jesus sa ato niya kabuhi. That's why first thing this morning, we need to share that light. Let your light so shine before men that they may see your good works. So siling sang Bible, ye are the light of the world. Hindi mo dapat pagtaguon in verse number 15. Neither do men light a candle or put it under a bushel, but a candle stick and give it light unto all that in the house. So meaning kung ang ginemphasize mismo ni Jesus Christ nga ang light hindi dapat pagtaguon, hindi dapat pagtabunan. That's why this morning we need to share the light of the world, the Lord Jesus Christ. That's why this morning we are so thankful sa nga radio station Radio Janet 8.5 nga may ara kita opportunity, dako nga blessing nga ma-share ang light, the Lord Jesus Christ himself, because he is the light of the world. Could you imagine ang kalibutan kung wala ang light? You cannot appreciate sa inatawag na light sa ato niya kabuhi. That's why the word of God is the lamp unto my feet and the light unto my path. Could you imagine the word of God is our manual? The word of God naga-emphasize nga amuni ang banas nga dapat naton asuyon. Amuni ang dapat naton sundon. This is our final authority, the word of God. Jesus Christ himself show us and teach us this morning that we need to share that light. Nga ang kabuhi diri sa kalibutan, hindi lang para sa imo, para sa imo panimalay, para sa komunidad, but first thing to understand,
nga ang kabuhi mo para ina sa Ginoo. God gave this life for us to be used para sa iyang glory kag sa iyang honor. So this morning, gina-emphasize so ano nga klase nga light? Siling sa Book of Proverbs chapter 4, this morning, gina-emphasize diri sa Bible, Proverbs chapter 4 in verse number 18. Anong humble sa Bible? Siling sa Word of God in the Book of Proverbs chapter 4 in verse number 18. But the path of the just is as the shining light that shineth more and more unto the perfect day. Could you imagine? Let us shine. That's why ang light kinahanglan makita. Hindi dapat pagtabunan, hindi dapat pagtakpan. That's why ang light, the Lord Jesus Christ, kinahanglan i-share, kinahanglan i-proclaim that Jesus is the light of the world. Could you imagine a life without a light? Ano bala? That's why hindi man pag-discriminate sa mga kauturan naton nga ginpakataho nga wala naka o bulag o naka, hindi nakakita kung ano ang kalibutan. But according sa sitwasyon, mas budlay nga magkabuhi nga wala ka sang vision, wala ka sang makita. That's why ang kabuhi, mga hinigugma, mas nami nga may ara light kay mabuhat mo ang tanan. You know what is right and what is wrong. Imo maintindihan because nakakita ka. Because may light. That's why in the book of John chapter 8 and verse number 12, siling sang Bible, siling sang pulong sa Ginoo, then speak Jesus again unto them saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Could you imagine na may ara value ang imo kabuhi? May ara value si Jesus sa imo kabuhi kag dako nga factor si Jesus sa ato nya life, because Jesus is the answer. Si Jesus ang sabat sa tanan. That's why this morning, my friend, we need to share that Jesus saves. We need to share that Jesus loves all the people, and siling sang Bible, Jesus cared for us. Tanan, nagakare ang Ginoo. That's why siling niya sa ato niya text, let your light so shine before men. Could you imagine so shine before men? We need to share that light. Then secondly, we need to show your good works. Siling sang Bible in the book of Matthew chapter 5 and verse number 6, let your light so shine before men that they may see your good works. Good works, hindi bad works, but good works. Let us emphasize this morning about good works. Maayong binuhatan. Yes, ang maayong binuhatan hindi makaluwas sa imo kalag, pero ang maayong binuhatan, that is the ginatawag nga resulta nga ikaw luwas, ikaw nakakilala kay Kristo as your Lord and personal Savior. That's why we need to do good works. Ma-identify sang isa ka tao o isa ka Kristuhanon dapat nga may ara ginatawag nga maayo nga binuhatan. Hindi pwede nga ikaw nagapati sa Ginoo, you believe in God, nagapati sa Bible, and then your life mangin bad testimony. That's why siling sang Bible that imo ipakita that they may see your good works. Siling sang Book of Titus and Titus chapter 3 in verse number 1, put them in mind to be subject to principalities and powers, to obey magistrates, to be ready to every good work. Could you imagine to be ready to every good work? Kay sa tuod-tuod lang ang pag-istorya, mga hinigugma, ang mga tao nga ara si mo palibot, ang ginabantayan hindi ang good but always ang bad. Kung ano ang sala, kung ano ang kiwi, kung anong hindi intsakto, amo na ang ma-observe sang tao. But this morning, gusto sang Dios kung ikaw ara kay Kristo, ang imo makita kag imo dapat ipakita sa mga katawhan ang ginatawag nga good work. That's why be ready to every good work.
hindi pwede nga hindi ka magbuhat sang maayo because you are in Christ. And then jump kita sa verse number 8, sinis ang Bible, this is a faithful saying. And these things I will that thou affirm constantly, that they which have believed in God might be careful to maintain good works. Una, you need to be ready to do good works. Dapat, ano na, kaintindi ka na, nga ikaw, ara sa Ginoo, dapat ang mabuhat mo, maayong abinuhatan. And then, silisang Bible, and be careful to maintain good works. Kaya ano ini, these things are good and profitable unto man. Mas nami nga magbuhat ka sang insakto, magbuhat ka sang maayo, kay damo mag-appreciate sa imo. It is good and profitable unto men. Kung profitable sa tanan, maayo para sa tanan, kag maayo ina sa tubangan sa Ginoo. That's why in verse number 14, and let ours also learn to maintain good works for necessary uses, that they may not be unfruitful. Kay kabudlay nga maghambal ka, you are in Christ, you are the light of the world, kaya ang makita ang imo mga malain niya binuhatan. Dapat ang makita is good works, that's why sa ato niya text, that they may see your good works. That's why importante ang ginatawag nga testimony. Importante ang ginatawag nga character, ang imo nga attitude, ang imo nga pamatasan, mga hinigugma, and your good work shows kung sino ka nga klase nga tao. Ano ka nga klase nga tao, the way nga mag-istorya, ano ka nga klase nga tao, the way ang imo nga giho, and then ang imo nga good works. That's why we need to understand nga importante ang aton nga testimony. Aton ipakita, show your good works. Show sa imo mga maayong mga butang diri sa kalibutan, kag imo ipakita dira sa Dios. Let your light so shine before men that they may see your good works. And then in the last, and glorify your Father which is in heaven. This is the goal. We need to set your mind to the Lord. We need to focus. Set your affection on things above. Wala tasang lain niyag neservisyuhan kag ginaalagaran ang aton buhi kag matuod niya Dios which is in heaven. He can provide everything. He will protect you. He will guide you. He will preserve you. And He will provide kung ano man ang imo ginakinhanglan. That's why we need to set our mind on God. Nga siya, silisang Bible, and glorify your Father which is in heaven. That's why we need to do things that pleases God. Kinahanglan ang imo ginbuhat makapahimaya sa Ginoo. Kay kun malipay mo ang Ginoo, hapos lang ang blessing. That's why sa iyang pulong, gina-encourage ka nga mag-obey, gina-encourage kita nga magtuman kung ano ang gusto sang Dios, ano ang kaubuton sang Dios, kay mo nang pinaka-the best nga dapat naton buhaton. And glorify your Father which is in heaven. This morning, what is your goal today? Ano imo nga goal? Ano ang imo ara sa imo tagipusoon? Yes, siguro kung ikaw isa ka estudyante, gusto ka makatapos sa imo pag-eskwela. Kung ikaw isa gatrabaho na, you need to earn more. You need to do more to achieve kung ano imo nga gina goal sa imo kabuhi. But this morning, simple lang ang goal sang isa ka nagapati kay Jesus. Sa isa nagatuo sa Ginoo, to glorify your Father which is in heaven. And only God can give us joy, blessings, all the benefits that we need. Ang Diyos lang kita maghatag. So this morning, my friends, sa aton niya malipot niya mensahe, could you imagine this life belongs to God? And this life, God gave us opportunity nga makita siya sa ato niya kabuhi. That's why we need to share the light. We need to show good works. We need to set our mind on the Lord always.
keep trusting in Him. Saliga naton ang Ginoo sa adlaw-adlaw nga tanan. That's why this morning, pinaka-importante nga butang sa aton kabuhi, nga aton isalig ang aton kabuhi dira sa Ginoo. That's why, ang life nga ginhatag sa Diyos is enjoyable life if you have Jesus sa imong tagipuson. That's why, always namon gina-remind nga mas nami nga ara si Kristo sa imong tagipuson. So this morning, simply kaghapos ang kaluwasan. God offer us a simple plan of salvation. 26 years ago, He died on a cross of Calvary. He gave His life. He shed His own blood for all the people. Wala sang exempted. Tanan, ginhatag niya para sa aton. That's why this morning, ang gusto sa Ginoo, we need to offer also sa aton niya kabuhi para sa ikadayawan. But the question this morning, if you die today, are you sure that your soul magkadto sa langit? Diin ka mag-spend sang imo eternity. There are two places, heaven and hell. But ang realidad, my friend, this morning, we need a Savior, the Lord Jesus Christ, nga mo ang makahatag sa aton sang kabuhi nga wala sing katapusan. So this morning, nag-offer ang Ginoo. Paano mo batunon si Kristo sa imo tagipuson? Simple lang, ako ang ikaw makasasala. Hinusuli ang imo mga sala. Patihi si Kristo by faith, pasudla siya sa imo tagipuson para makaangkon ka sa kabuhi nga wala sing katapusan. This morning, my friend, hinigugma, kung imo batunon si Jesus as your Lord and personal Savior, just follow the simple prayer. Sunda ini nga pangamuyo. Ini nga pangamuyo, imo personal nga pangamuyo, kay imo batunon si Jesus as your Lord and personal Savior. Ginoo, salamat sa imong apulo nga ako nabalaan na intindihan nga ako isa kadako nga makasasala kag wala sarang mahimo sa kaluwasan sa akong kalag. Ginoong Hesus, nagapangayo ako sang kapatawaran sa akong mga sala. Nagatuo ako nga ikaw napatay, gilubong kag nabanhaw para sa pagbayad sa akong mga sala. Lord Jesus, please come into my heart and save my soul. In Jesus' name I pray. Amen kag amen. Again, my friend, kun imo naging sunod kag imo naging pangamuyo nga sincere sa imo tagipuson, congratulations, we are now brother in the Lord Jesus Christ. Kay sinin sa pulong sa Ginoo, imo na baton ang kabuhi nga wala sing katapusan, kay imo ginsaligan si Jesus as your Lord and personal Savior. Ato na i-greet ato mga Facebook live viewers. Thank you for watching. Jessica Campaner, Rosana Orita, thank you for watching. And then sa ako niya nanay, Evelyn Claro Valerio, thank you for watching. Sa tanan niya mga taga-barangay Marina, tanan niya taga-barangay San Juan, good morning, kag blessing upon blessing. And to those na nag-celebrate silang birthday today, happy blessed birthday, especially to Ma'am Sally, happy blessed birthday. And Hope, happy blessed birthday. Chloe Hope Rodriguez. So ang Diyos kid mag-bless sa ato niya tanan. Mag-close kita pag sa pagpangamuyo. Loving Father, we are so thankful for this morning. Thank you sa blessing. Thank you sa imong pulong. Lord, continue to bless this station, Radio Janet 8.5, bisan pa sa life ni Sir Johnny. Ikaw magapakamayo, ikaw magabubo sa tanan niya blessing, bisan pa sa tanan niya mga members sa Berean Bible Baptist Church, sa amon Senior Pastor, Brethren Abroad, I praise ang blessing. And to those nga nag-support sa tinigay likoton, ikaw magapakamayo. And to the people nga nagapamati, Lord, I pray, ikaw man magahatag sa desire sila tagipuson, kay ikaw magafulfill. We commit all these things, in Jesus' name I pray. Amen, kag amen. Again, God bless everyone and have a nice day.

glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: Radio.
1: Come and listen to us on your smartphone
0: or tablet.
2: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
3: Gapo taya!
2: Gapo taya!

Yo, you're listening to 98.5 Baby John Guapo Teya Palok Pa. Hindi lang ako ng bali GM kaya retired principal. Hello, mic test. So, aras sa ito nga. Mic test. So, nagtunog-tunog na gawa.

0: Hello guys! Kayo ay patuloy pa rin na nakikinig sa Radio John. Siyempre, kasama niyo ako. Hindi talaga mawala-wala sa akin ang pakikinig ko ng radyo, kaya lagi akong nakasubaybay sa Radio John sa buong magdamag. Sa mga musikang lagi nilang pinapatugtog, abay ako'y namamangha dahil sa sobrang ganda ng quality. Bukod sa napakalinaw din ng kanilang signal, alam nyo ba na ang lahat ng inyong napapakinggan na songs ay downloaded from iTunes Apple, iTunes Canada. Kaya hindi basta sapat ang napapakinggan nyo, kundi may quality. Ganon si Radio John. Ganon nila tayo, kamahal. Kaya binibigay nila ang best quality para sa atin. Yan ang Radio John 98.5. Gwapo taya, palukpa!
1: All around the world, we play the hits! 98.5 Radio John. Yeah!

0: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world. Buong world. Tapos po sa kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil dyan, mas bibigyan pa namin kayo ng maabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-indak na, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Morning Love Songs.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Morning Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng umaga, dito sa Radio Jod 98.5. Morning Love Songs.

0: Chong, gusto mo bang mapakinggan ang radio dyan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good!
0: I-download na ang Radio Mobile App ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Download na!
2: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
3: Gapo taya!
2: Wapo taya!

0: Ito ang tugtugang Pinoy na hindi mo pagsasawaan. Tugtugin tumatak at nagpainda sa bawat bandla. Tugtugin nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino. Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugtugan at sayawan. Let's bring back the old school.
1: The old school.
0: Ito ang Pinoy Bubblegum Dance.
1: Bubblegum Dance.
0: Right here on 98.5 Radio Joy.
2: All around the world, we play the hits.
3: 98.5 Radio Joy.

0: pagdating sa music.
1: Hey Fonzie.
0: Sinisiguro namin ang kagandahan sa inyong napapakinggan. Kaya naman, pagdating sa pag-play ng songs, kailangan may quality. Yan ang Radio John 98.5. The best quality music downloaded from iTunes Canada. Mas ma-i-enjoy ang pakikinig ng mga paborito mong songs, lalo na kung maganda ang quality. Radio John 98.5. Best music, best variety.
2: 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa good vibes at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Enjoy your siesta. Relax. Sit back as we play your beautiful music on Afternoon Love Songs.
2: Afternoon Love Songs.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-invest, makapagpapa good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Afternoon Love Songs.

Halin at balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas tres ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

0: pagdating sa music.
1: Hey Fonzie.
0: Sinisiguro namin ang kagandahan sa inyong napapakinggan. Kaya naman, pagdating sa pag-play ng songs, kailangan may quality. Yan ang Radio John 98.5. The best quality music downloaded from iTunes Canada. Mas ma-i-enjoy ang pakikinig ng mga paborito mong songs, lalo na kung maganda ang quality. Radio John 98.5. Best music, best variety.
2: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
3: Gapo taya!
2: Gapo taya!

0: Nandito na lahat ng musika. Musikang tinatangkilik ng masa sa istasyon na paborito mo. Halina't sa amin ay sumama. Ito ang Radio John 98.5. Gwapo taya, palukpa.
1: Much more music. 98.5 Radio John.

0: ito ang tugtog ang Pinoy na hindi mo pagsasawaan. Tugtog ito matap at nagpainda sa bawat madla. Tugtugin nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino. Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugtugan at sayawan. Let's bring back the old school.
1: The old school.
0: Ito ang Pinoy Bubblegum Dance.
1: Bubblegum Dance.
0: Right here on 98.5 Radio Joy.
2: All around the world, we play the hits. 98.5 Radio Joy.

0: Hello guys! Kayo ay patuloy pa rin na nakikinig sa Radio John. Siyempre, kasama niyo ako. Hindi talaga mawala-wala sa akin ang pakikinig ko ng radyo, kaya lagi akong nakasubaybay sa Radio John sa buong magdamag. Sa mga musikang lagi nilang pinapatugtog, abay ako'y namamangha dahil sa sobrang ganda ng quality. Bukod sa napakalinaw din ng kanilang signal, alam nyo ba na ang lahat ng inyong napapakinggan na songs ay downloaded from iTunes Apple, iTunes Canada. Kaya hindi basta sapat ang napapakinggan nyo, kundi may quality. Ganon si Radio John. Ganon nila tayo, kamahal. Kaya binibigay nila ang best quality para sa atin. Yan ang Radio John 98.5. Guwapo taya, palupa!
1: We play all your favorites. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-invite, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Why do we fall in love?
2: Di ko alam pero mahal ko siya.
3: Mabait siya, dun ako na-fall.
4: Matagal na pinagsamahan namin. Sa closeness, dun kami na-develop.
1: How do you feel the love?
2: Ayun, masaya ako kapag kasama ko siya.
3: Sweet siya sa akin, sobra.
5: Lagi niya akong kinikis, sabay yakap.
6: Fall and feel the rhythm of love with the music that will bring us back to the times and memories. English Love Songs. Playing the best of romantic love songs from 7 p.m. to 9 p.m. right here on Radio John 98.5.

Talking to your friends about their problems with drugs and alcohol may not be easy. Pero kung makikinig ka sa Radio John, it can make all the difference. Maadi ka na lang sa boses ng DJ. Maadi ka na lang siguro sa mga pinapatugtog niya. Pero wag lang sa masamang bisyo. Hatid sa inyo ng Radio John 98.5. Much more music. 98.5 Radio John.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi, dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: sa puso ng binalbagan.
1: Ay, ito na!
0: Isa lang ang tunay na una.
2: Yun ang sinasabi ko sa'yo.
0: Radio John, 98.5 FM, Pioneer, number 1. Walang kapantay sa tugstugan, chismis at tawanan.
3: Okay, 98.5
4: Radio John.
5: 98.5
1: Radio John. I'm a sweet mommy of Pinalbagat.
0: Loud and proud sa Negros Occidental. Kami ang boses ng masa. Radio John, 98.5. Gwapo taya, palukpa.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!